0: na ro sab mana me
1: lumali lale le lumali lale
0: yo lumali lale gana na ro phulo ike

njila yetu yenye ngibanza yenye ngisota italenupe balumukeni.